nan sam yon ke sam tureo. Sai, sai. Sati ye no yo, sati ye no yo. Sa udun faza vana. Ya sa fana kid and a test nam tarat. Squafa kum fada fara fala lan. An suno atiam, atiam tutulon svanat. Sati sa udun fande sena. Tiro kita na reta mi akuk. Dona tia talit, sentirena. Fafu fafu asi yam tan lunak. Sati sa udun surat. Mira na kitin, mandif na las. Rania faranu av lamba mena uat. Tadeu iran fita in fiena na sanganas. Sati sa udun so tuzau. Tsmana duk pnuna kotun fdiavana. Tetok sa kaf panansi ken yam tafanau. Anengukuni andu av, kotun yavana.